Niu, dawari, ena tonatini kufi na ratanti kiasi ni mbola. Tini kufi rarmo zani fa wana ifama kina ni afatam ni sama sawa ori na timu siki ni lola fia bana nati atuto wani shukpea raimandi ni retareta tafarika mna yenku makaski ni ndo ndo anu ni zuni mundial.

konola ito keman hiring mind di ano melale ni ajemit si utiring na sa murte ng gani rele daba ufudum na mingo ni sasa sa murte ng yale tan chat na pito yale na chava ng buena lalang daba sa murte ng rong rele daba ufudum na mingo ni sasa sa murte ng yale tan chat na pito yale na chava ng buena lalang daba.

Ala tafana ni musika na rewa de vakina ni SMS wani tafiarka na yemza wala zao 34 mefara 47 poswa taksa mamangataka ni frero artira lewe aleo mangina madame liva yani msote makasita kano yan kuwa msafidi ni Santoro FM mzo wala zao tafiarka na ihi 34 mefara 92 lu taksa sezara miliara inia tele rakrutsa tanya tuto wala yulti nza yutizi ya ani andran furfato ani ni manuracha li miliara nga mbafo kalifa tikifa li tanya sumarmetzke dele fa tsika rehefa maraina any nao rosolo li musika nangatana namana mbola tsinandeha to dia mitohy anatiny hifamakiny afatra ny hoatra sy ny fandarana ny musika rehefa avy eo ary